Ina manta gangunawan kesay ku kay su tiay pi ujato na pay kuy Eleuterio Toco. Unang poncha orro mahamusa ni.